All right, so your short commercial break pasi puna swagat sa karikam super hit sundi hunun sa awaz ma mauchu madhur mer saath pala mili rahe ko sa 103.4 megahertz radio safal tama. So super hit sa tapai har ko lagi English, Hindi ra pop vidha ka utkishta githar sunai sake ka chau aba lagau chal chitra vidha dar fa. Super hits of the week Nepali chal chitra.